0: ngedwa sengibona ukuthi nami
1: ngizolala ngedwa yethu nelilanga
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo
1: izulu.

0: namhlanje na
1: wo mina ngihlangene nomuso wo mina ngihlangene
0: nomuso
1: engingawazi
0: mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habu hinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gawo re mo shikwe gombo musa isi.